Odi ni mo janu ato mi abote. Enti na wi mi jina hai make us cry. Men tunyu mbeng. Ya wakanya ina. Wa

sọ mi abọde enti na wi mi gina hai me ka san kra me tsunyum ben ya wo ka yin na

bazam. Mintimin kama nun tumo. Beya wukasiye. Anya wa kayansiye ni wa. Misilao.

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Omo nya pa ni bi di tadu susa. Na nwi ni kususa. Enwi ni kususa. Na ye kuha bonanim. Enti wo ba, wo challenge nsa na wo ba. Wonu se Japan ya nefu awosa. Enso na sabi. Eye nwi.
2: Eh nya mini pa, e bia draws wo pe no no.
1: Wodi nwi be draws. Ani so be se draws pa de na ye.
2: Anka me pemwi de no.
1: Gati. Wa boa.
2: Oh. Sofu ebinum toso ebi odi mini manim wona bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti na abalance to ono
1: jankosa giga no
2: na za wo kan se ma bebre she draws
1: ma bo bebre na wiase samri won she draws
2: wo ya di ntio mon she draws
1: sabi ona manu to be osunti
2: but ebi nso ana she turmuti ani bi o
1: turmuti ano ene o bagai
2: sa
1: ye di ni ana ya draws asia design
2: okay ma o mon she draws no bini hefo
1: minister yiri binum en she draws as of mami fo binum she draws
2: ene ye zo yire kura she draws
1: rawsam
2: okay ena hefa fo bi
1: a press form have been in Jedros.
2: Na police ni ban Jedros. Why? Eru so e wasem.
1: Na e press ni ban Jedros. What do you mean?
2: Na so fu ohun ma o mo she nwi Jedros nu bia
1: na. Na baba baba kwani mo Jedros. Wo ko to afa de ana de ne pai se ta. Enu ye pie nu to no. Adu bo dia pa fa no.
2: Eh ene na nya gro na ti sen.
1: Na nu enu na fu abu aso.
2: Ei! O so fu se wo ke me kura mti e se me Jedros.
1: Wo ti apo cheche me Jedros.
2: Na se e normal.
1: Wo boa.
2: Oh. Na se ma eden.
1: What you are drop at the story? Any siano?
2: Na eden ni hun.
1: Na dia you know.
2: Nti se se me nyaden.
1: Todros, na man na Todros no. Enye sika.
2: Na se ma na na wo kan ma se. Ni e ka kire ma no.
1: E ma mo Todros o tom.
2: Me nye sure so ma te kan biem.
1: Mo Todros o. E ma ne binu mo. Mo sha Todros o. E ma ne binu mo. Mo Todros o.
2: Oso for master ti di watem.
1: Kedi edi ma temo fie. Mo di ma tem ka mo sha Todros. Ko ko se.
2: Princess Tina si wunti on sha Todros biem.
1: Yes mo ja kenenim.
2: Oso funti hwi ni draw so hye ne kwa na ye problem.
1: Ni to no so no, ebi mu dia mu kanka kai.
2: Ado hwi hwi turu mu ana.
1: Ejam kwasa giga no.
2: Okay, okay. Na wo kan no to abena mu mo.
1: En wo to ne se mu bawa. Na wo to na wo no, ezo fa so ne sai.
2: Ezo fa so ne sai ye de ne.
1: Ha wo kwasi asem.
2: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
1: Asma kan mate. Wo hwi ye.
2: Ah, so fun so wa no yaya ya sa aden.
1: Wo ma no ya.
2: Na wo die onim.
1: O turu mu bwa na ko turu mu a. Me di watem.
2: En ye be bwa mi na me ko horo mi die no.
1: Me na pjo.
2: O ba so beti mu be bwa mi.
1: Gati. Wa bwa.
2: Ewa ma me huhuru
1: na ye krasi ni
2: na se pa ni o aso fundu council na ye bi ko sen
1: council na si se bi aba o so da na mini ni wi abro
2: na no sa na ase chere sen
1: na se bi me jo pade na da na bro bi ano
2: na so ye so fun ka ma ne wi anya me be ma foforo
1: wa boa
2: anko wi jo peace kitikiti sin ade be jo so a
1: wo ko se agai
2: e se wo ya me fere sa agai na ba e
1: excuse me
2: wo de twen me fere na ba
1: me ko to jogu for myself
2: okay ma jai Avenya mini pa yentufu kakra. O ka ba ko na makan ba ko. Di kan.
1: Prophet Jire, Shadros.
2: Prophet one yire, o se Shadros.
1: Master, be very careful. Pati.
2: Okay, mate. Wo di otu dada ba fere kwa fo kakra mami.
1: Ho ye tie tie jojojojo se mi amete a. E ma won to pega pega. E na wo de kire kwa ye hu. Na de ye ho.
2: Wo. And it to mini pa Elizabeth kotofu mami.
1: Wo se ku wei, na wo change the housing. Wo da no mo ba fun. De bi as some housing. Be very careful.
2: Na wo fudu ma ware fo ma na.
1: Ware mukunu na tie wo kunu ka ba kunu aka nan wo ka ba kunu aka sia dem krase ne ya na de tie ware ase no
2: na ni otu ware fo me ma so fo ma me
1: me ma mo ware mo yire no ma so ma jam de no mo fie wo yire kasa pe na buafu ade a wo nyanya so be ko ka na buafu wo ko sia jai
2: na mini pa Louise Diaz wo ko fa girl bi
1: wo nyam ni pa me ko fa girl bi a
2: e de ma mi sa ma type be na ape
1: me pe oba o wo to o me timi di ho agro
2: na de ntia ne wo nwro yire to ho so ni hia
1: me timi ni me yire hia
2: a aden
1: e bi se ni tum nye
2: ei sa na de ne be na odi ntia ni tum nye
1: e mo moni fantane fama kini ade anana sia ye tro ka na osifie
2: ene da gro ye afoti wuram
1: aboa
2: ntu ne ne beda romantic ways be na ya odi ma no
1: ewura utum bo wa kono ko ye mu ye
2: ah nti sa na se na ka kire nse ya wo nye no
1: bo ma de afa sam na fo twitwi support ya se ma enko saponum na otimi de atwu to kwa ni ye sa
2: ah na me ka se ye de saponi twitwi asi kire do kuno
1: Gati, wa boa. The king goes kra.
2: I was never need your video ever subscribe to my YouTube channel. Every Monday be a new video beba.
0: Sayana24.com. We speak the capital. Mene Obana.